Londiwe V, Boundless Love, ke lena la koša. Pele ga fa go phela gore ke go file fa le koša go tswa go kha ya mthetho. Re fetse bona ke ngwe dikoša tse raro ke tswa go tshwana pele ga fa go phela gore go file fa le koša go tswa go Spirit of Rise. Fa re mo gore the 3.8 FM, the station that listens to the people, Motete Jaro the Tef. Wa tswa ke le tšatši le la bone la bommela marapelo, Gospel Thursday. Ma e le gore go bontši ba batho ge le fitlha letšatši le bontši bja bona ba na le go ba dikgopolo tše e le gore go wa tsebang ke dikgopolo tša gore re ya ka gare ga mafelelo a beke pelo bjalo e fela ga ke re besong ya lekgono nna ke go fe se motho a tla re go ke tsošološo gape fa se e le gore go o tla beage diboga sona gona fao Psalms 34:17 e bolelang ga botse gore thapelo engwe le engwe eo e rapelago e tla fitlha go bodimo le ge karabo ya gona e ka diega tseba gore bodimo wa e kwa thapelo yeo ya gago gomme seo botlhokwa ke gore ga re tsweleng pele re rapela gobane ke tsela nnete le bophelo ee re a tseba re ya košiša gore mabekeng a mangwe wa tseba re kano kgwetsa re mo gopela sela re mo gopela sela re mo gopela sela wa kgwetsa e le gore go dilo tse go a di tle ka nako eo rena re di nyakago ka yona e fela yena o a tseba ko dikagele gore ke tsela nnete le bophelo o a tseba gore na e ka ba e le gore ke nengwe e le gore go o tshwanetse gore a kgone go ka go fa se wena o se gopelago se wena o se nyakago go na nako nngwe ka polelo ya seisimane ba e le gore ba tla re e morena modimo wa go prepare nnete go bjalo wa go lokiša wa go lokišetša gore o re ge o tlo o humana seo e le gore go wa se nyaka wa tseba o kgwetse ka nako eo go o se kgwetse selo seo se nyakago wa tseba o kgwetse le gore ke nako e le gore go o ile wa tsena ka gare ga mathata ka gare ga dilo tse e le gore go di tla go šhikeja tumelong ya gago ke di tla go thetsago di a go testa bophelong ya gago fela ka maatla gape fa le ka tumelo gape le ka mogau wa gagwe wa feleletša e le gore go taba tša gago di sepela ga botswa ba feleletša e le gore o feleletša o ka ba gona go fitlhelela mo e le gore o nyakago ka fitlha gona o kuduka ge e le gore go ge o dumela ebile gape go o tshepa ebile ge o e na le kgolofelo ya gore go morena modimo ee ke tsela nnete ebile ke bophelo ke mo e le gore go dilo ka moka tše e le gore go re a dinyaka re a ditlhoka o tlana pele a re providela tsona bapheong a re tlišetša tsona wena fa e fela ka tumelo tumelo ge e se gona o ne o tseba gore go sena tumelo gore o tshwana fela le le phephe leo e le gore le tša ke moya le no tsutla fela le ya kwa le kwa kuduka ge e le gore go o tlhoka tumelo ebile gape go wena go na le tse dingwe tše e le gore ga o di dumele ga re go fefa koša go tswa go tlhakiwe motlha barakare ga dithaba tsela tša iri ye bokaege se iri ya bolesome gona mastationeng se metso tse metlhano pele ga iri ya bolesome ke file kepswa gara motlha gona thobela.

0: e ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itwatsago menwana ka tsona. Sefito e ke lenaneo la A Re Itsošeng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
1: O theletše Karabo Mathapo, e rentše tharo ka tatelano.
2: A ke ane le nyako gore go fele ka nna marangeke.
1: Go A Re Itsošeng, stešene sa rena sa Radio Tef 103.8.
3: In you. The same melody.

0: dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke go leboga karabo motheletse thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e reng e dire mogatlho wa African National Congress ANC ka boripana o dira boipiletso go komišene ya go ikema ya dikgetho go dira dinyakišišo tsa ka pela morago ga gore maloko a yona a palelwe ke go ngwadiša bonkgetheng ba ona lenaneong la online. Mogatlho wa go šetšana le mebasepala ya selegae wa Salga ore o lebogiša baetapele ba babedi Puleshai le Edi Maila go kgethwa go swarwa maemo a godimo ka mmušong. Komišene ya go ikema ya dikgetho ya IEC ka mono provinseng ya Limpopo e dira boipiletso gore bja gore go tlhoka tshepo ga bakgethi go dikgetho tsa mebušo selegae go lebeletswe go godiša palo ya bakgethi go ka magampe dikgetho tsa mebušo selegae tšeo di ya go tšea karolo ka la 4 di ba tsela lenyaga. Ditaba ka botlalo ka iria ya 12.
0: Dintlhakgolo tsa ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itlwatsago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la Aretu Sheng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare. Radio Tab, setiši sa botheletša batho.
3: Thobela ke nna matlhoka maobane moithuti wa BSc in Physics mo University of Limpopo. O theleditše a re itsošeng go Radio Tab, setiši sa go theletša batho.

0: least mo sho fitile ga e bile.
1: Hey, yes. Hello, o lo thoma lo do at least mo sho fitile ga ile go tlhodume tsho sa re go nedi shika re wa renga leja. Mo latwa go keng?
0: Re go roke la thalo mo sofe.
1: Ati ya. Na ga no diwa.
0: Hey, mani dia bua le fase.
1: A ya bua. Ke di ke malo bo bala bala le di ba mo ba mo tla go dia bua.
0: La tsiba ke la pishitse ke moshumo ke la pishitse le ke lo fofa ke la pishitse le ke motho le be ke le sebuditse ka yena go runya ke shishetsa taba tsa ka mogai.
1: Aw, jwale o go la pisha ka o nya ka taba tsa gago. A swa di nya ka gane taba tsa gona.
0: Mani we. La bona hore le ngkhodishitse e bile ke nna mogala bo mokaka. O nromela lo tsa bashimanyana o ndiela lo tsa go tereta. Ke re ka methana ke sone tse gore ke phele ke mogesa gore
1: ne. Mbo tse re lo tsa di rabe. Le phela se jwale jwale.
0: Ah,
1: wa. Aw, ka go shalela o mo nya ka le yena. O bo ipotse gore wena o kwena wa sejwa lebala.
0: Ke lefofa, ke lefofa mpoditse gore nye dilo tse di tonshomela.
1: Na gano wena o ga botse ka motlhogo.
0: Ke ka botse mma.
1: Lefofa lefofa ke yena a tlo go solve ntaba tsa
0: mathata. Ke mmoditse lefofanyana o wa gona matshila gore nye nna motho a ke sa monyaka.
1: Ae, e sa gore ga lefofa la modimo ka baka la gore ga
0: nne wena. A wa ngwatisa botsa.
1: Ke ditaba tsa go le yena. Wena ke hule go go botsa wa sentheletse. Wena mo ga o ne tlhoga bothata. Ene ke bolela wena o re nna ke ya go ruga.
0: E ke la bona ke dutse ka
1: botsa. Ke go botsa ke re wena o di ile go gore o go metse ditaba tsa ga matseba gare. E ke nke ditaba di kikutulla ka botsona ka baka la gore o e tla ba o latetse maigato ka moka e le gore o laetse gore o e dire jale wena o ile go bona tsela di fedile wa nna ebile a ke saya ka kokore matume matume a reye wa re ebile a wa nna le mosadi a ka re lokisitse re lokisitse ma motlha
0: mane ke taba ka letheletsa gape
1: o re o tla ba ntheletsa gape nako e ka boka gore tsebenyane tsa gago o disitse ka wena matume.
0: Ena gape e ka re ba bangatsile mane gape wa shetsa thoma go senoga motho o la dilo thoma go ba pepeneng
1: matume matume ke ana e ba ba go file yona ana e ba go phutheletse ka dijong go ba ile ba go aletse gore ba go kwesa ke tse ya nama ya go diela gore
0: thogonyane a re anega ga matsebo
1: nna nka se go ishonga letse.
2: Khaije ngo tlo ngukise ka mo gape ina ke imela ke
3: king speaking
2: ke plastiki
3: what's ba sali ke duwa belego ke dule le wena ka mo ke mathomo ke bona o rekile dijo speaking di sa re gukise
2: a lo wena o buja ke mo re ke di buka ka mo ke go buja ka tsa wa far
3: a speaking na mbile di pekedi kai sari ke go rakile.
2: A ke le lena le nsenye ka dilo jaaka letlhoko ya leroga mosadi wa ka ke mo rata yale mamotlha lethagale a kere le lenyaka ka gae ke wile ande o seka mpotsiša ka bege a ka tsamaale ka bege ka
3: o seka nyaka go mpotsa gore o buetse ntlwe a kere wa e bona gore e gare ya fela o seka nyaka go mpotsa gore o buetse ntlwe o go rakile sa re ke bjale
2: emanyana wena kgetse
3: keng
2: gape a e ntse ke tsena ka gate ke pošišo ga ntlo a baesana mošito o diegang ka yone
3: he ngwana mma e re ke go tlhalosetse gape mosamariola wa kgaogelo sale a tsena ka monga a seloko ko gore ke lekile gore ke ye kwa kerekeng ko o botsiša o phutha ditšhaba le bona bamphe nnete ko gore ba swara mo balesa ka mo gwara mane ei gwara gape sale a eya le gore o ile kae a ke tsebe ngwana mma
2: Ora lo je inshikana kwetri amara ona ora khwara le yena ke tletse yena ga botsubutse bo ke nana ro kwile re kitsile a ba tshaba
3: awwa khwara gape ke go botsa ntwe le gore eng khwara ke tswa le sekolong sekolong o ne matjatji a sa isikolo ka mogae a sanga a boye gore wa tseba ke monyakile ke monyakile a wa tseba modimo a se stela man gare ke sare ke a nyaka ke sare gane ke tare sebata go mothušang thana mphetho mothušo gwara nna gwara boile kae a bulele gwara gane go diegeng a kore wa tsa keng a ngwana sese o di ore tu a nkgotolela matho sefatheo se yo ae gape motho ola o ka re ba ile ditsu o ka re ditau ebe di mokgesa kore ka mo ke maribisi ka mo ke manong kore yo e thogo yona meriri aowa motho ola santse re te re mmeefase a re botse ore.

so wa rena wa busha o lerato ke kaone ko sha go tswa go Becky M a rona fa go setiši sa go theletša batho motheletše bela fa ko raloketše papantu a re Holy Spirit pejana fane ke ya go tswa go Divine Souls Essay ba re dumelang halleluja gomme tsona di re befe ya metsotsong e ka bago ye masomepeditharo go tswa go irela ya botlhano ke nape ke go tamiše ke be ke go amogele botheletše serepeng sa boraro ebile e le sa mafelelo sa lenano la the road 3-6 la bone le le kaone-kaone la lataro September ngwaga e le wana wa 2020 tshela gona fa go setiša go theletša batho Facebook re gone 2254 FM nomoro ya WhatsApp 076 914 0815 076 914 0815. Gopola gore ka seripa gare go iri ya botlhano re tlo ba re kwa go rona dintlhakgolo tsela tša ditaba tsona DM ka sepego se se fimo le gore le bantumetsebe le bona ba tlatla ba go tlhalosetsa gore na mathapa mengwe le kgono ba tlo ba go tsholela tše difi mosa ba kere mathapa mengwe le kgono morago fa sefiso o tla feleletša tša dipapadi gomme rena re nape re feleletša selo jam sa rena ka ye kaone go tswa fa go kgaya mothethwa a re revitsa bone.

0: lekgotla la dipoledišano go setiši sa go theeletša batho ka mošupologo re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng
1: re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešhen 35 ba dula le lena ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo o dulang gona a etswa a le bogomo
0: ka labobedi re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana
2: mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be spanky in terms ya environment environment be mo e leng gore ka setlhagešetse bašomi goba batho ka moka ba ipetšang ba le mo environmenteng
0: la boraro re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng
3: barutiši ba geso thuto ke bao ba morutiši ke pitso fale ge o na le pitso ga o a lebelela kudu mašeleng ga o a lebelela ditseno sa go se o se lebetse kudu-kudu o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng
0: molaka la bone re sekaseka merero ya tša maphelo
4: molaetse ne ba le gore malaria o gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae motho gane o a tšhabelela ke phišo a rema ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga phika tše kwane o di bona o tseba gore o dumile ke mennang
0: motheletši sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa radio tef 103.8 fm setiši sa go theletša batho o theleditše lekgotla la dipoledišano go radio tef
5: 103.8 fm setiši sa go theletša batho

e ke lebeletse mothelete metsosešhele fa la e tlogane peleng potsare ke ka ba go etsela ka morago iriela ya bosupa re tlogane pele re tea sebaka sa mothelete re leboga ditshepidišo ka mo gaja station se sa

ke ka botlhoko ba bogolo ba pele fa le ga re letsebiša ka lehui la Moloto Shashi Martin, mohu o ba dula Blood River, yena o tla bolokwa mo kebele ore o lebilego, o tla bolokwa dirapeng tša ga Matlou ka kua Blood River. Tirelo e tla thoma ka iri ya bo seswai mo mesong, pego e tlatsetšwe ke Kwena le Moloto Khumojo e le go bosisi ya mofu.

le le hono re sa go sareke tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galibudu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Lepudu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši mararankodi a bophelo.